0: di chezat gun khong legacy
1: stota dula
0: stota dula
1: sningan bet
0: sningan bet masakhat sningan bet ngaya la thong sat de ngaya dhone ngati ya thon mana ngati ya phaskat gun ngata dhone nu ya ngati chezar bat su ngati gonchan
1: gone yo thong chu ko
0: pistan ma yo pi chaluk bet ya don thong mana khon ma lege khodes khodang zar da khana ngaya la ya ta thong mana lege sangaya san san

Şobu çigiz nisnini ka asar. Gandhi çiz dün lezbiye çet ki kala taun zerbi zerme strolika nisnini po Hindustani garip tabkhan nang yambosun. Ni vakalat po managen layons. Yang ni zimadari anuang jak bajak ezafa çasun. Farangi hazrat khachik nang yambo ni gehra taluka çasun. Yang ni ka soma ahlaki na pavandi nang ay çasun. Mr. Pollock, Shamize restaurant yanu ngana yambo thukpayons. Ga choxla Mr. West ngana thukpinna. Jakshik ngachang di restaurant pyanuk zan jasung. Chan puladuk suyot khan nojawan chik ni me si chan pulayons. Yang rangi kaat po ngalta se tangs. De mallap po do insuk ki nga yarang na yambo thukat zire. Ngas kho ngari me spika yong zire.